Ni yon bagay ka fe mwen tsombe leta. Bagay an chiyo ka fe mwen pet fwa. E kom sa, toi e mwa. Se kom sa.

0: Okura ka tuwa ha dumali o. Akawina. Alon jalo pawunyo, alon jalo alon jalo pawunyo. Alon jalo pawunyo. Alon jalo pawunyo. Alon jalo pawunyo. Heben jabute. Heben jabute.
1: Ke banani e. Ka kamwe ba yamalelele makamwe.